Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Barkanku dai, kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Alhamis 20 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya. Ga labaran yau, amma da farko ga kanin su. Shugaban kasar Turkiyya ya ce Turkiyya za ta ci gaba da kasancewa tushen fata ga Gaza. Zaftarewar ƙasa a wani wajen haƙar ma'adinan zinari ba bisa ƙa'ida ba ya yi ajalin aƙalla mutane 100 a jamhuriyar Afirka ta tsakiya a kan iyakar ƙasar da Kamaru. Ƙasar Qatar ta yi kira da a dakatar da hare-haren Isra'ila a Gaza. Tsohon firaministan Isra'ila ya yi allawadai da abin da ya kira ƙara tsananta rikici da Turkiyya da Netanyahu ke yi cikin ganganci da wauta. Isra'ila ta amince da kashe Hind Rajab mai shekaru 5 bayan sama da shekaru 2 tana musanta hannu a lamarin. Kasar Iran kuma ta gargadi kasashen yankin Gulf da kada su taimakawa Amurka. Kazalika Russia da Ukraine sun yi musayar fursunoni 300 daga kowace kasa. Za kuma ku ji cewa Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya ya yi gargaɗi kan ɗorawa mutane laifuka bisa ƙabila ko addini. A ƙarshe bashin gwamnatin Amurka ya haura dala triliyan 40. Ga cikakkun labaran tare da ni Hadiza Bayero. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce Turkiyya za ta ci gaba da tallafawa mutanen da ke cikin bukata a faɗin duniya musamman a Gaza tare da samar da fata ga waɗanda rikice-rikice da matsalolin rayuwa suka shafa. A cikin saƙon da ya fitar a

0: yayin bikin ranar agaji ta duniya. A ranar Laraba, Erdogan ya ce Turkiya na ci gaba da kasancewa cikin kasashen da suka fi bayar da agajin jin kai. Yana mai jaddada cewa tsarin da kasar ke bi ya samo asali ne daga tarihinta da kuma dorewar al'adunta na kimomin wayewar kai. Erdogan ya ce ranar agaji ta duniya tana tunasar da duniya cewa bisa la'akari da tarihi da kimomin wayewar kai na kasar, Turkiya na ci gaba da zama abin koyi ga sauran kasashe wajen wannan aiki da ya wuce siyasa, kuma tana ci gaba da kasancewa kasar da ke bayar da agajin jin kai mafi yawa a duniya idan aka kwatanta da yawan kuɗin shigar kasarta. Ya ce gaskiyar cewa sama da mutane miliyan 300 ba su da abubuwan bukata na yau da kullum kuma suke fama da matsananciyar wahalar rayuwa, ya kamata hakan ya zama kira ga kasashen duniya da su dauki nauyin da ya rataya a wuyansu. Shugaba Erdogan ya ce taimakawa waɗanda ake zalunta, marayu, marasa ƙarfi da waɗanda ke cikin bukata tare da kasancewa tare da mutanen da ba su da wanda zai taimake su, umarni ne na addinin musulunci. Ya kuma kara da cewa Turkiya za ta ci gaba da miƙa hannun tausayi a duk inda ake samun mutumin da ke cikin bukata. Ya ce za su ci gaba da kasancewa tare da mutanen da ke cikin bukata a sassa daban-daban na duniya, musamman Gaza, tare da kasancewa tushen fata ga waɗanda ake zalunta da waɗanda rikice-rikice suka shafa. Kalaman nasa sun zo ne a daidai lokacin da Gaza ke ci gaba da fuskantar mummunan yanayin jin kai sakamakon yakin da Isra'ila ke yi a yankin da aka killace. Ma'aikatar lafiya ta Falastinu ta ce a ranar Laraba adadin mutanen da aka kashe tun bayan fara yakin Isra'ila a Gaza a watan Oktobar shekarar 2023 ya kai mutum 73,407, yayin da wasu 174,335 suka jikkata. A cewar ma'aikatar, Falastinawa 1,273 ne aka kashe, sannan wasu 4,223 suka jikkata sakamakon take yarjejeniyar tsagaita wuta tun bayan da aka fara aiwatar da ita. Baya ga asarar rayuka, hare-haren Isra'ila sun haddasa gagarumar barna, inda kusan kashi 90 cikin 100 na ababen more rayuwa na fararen hula a Gaza suka lalace. Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta cewa kuɗin sake gina yankin zai kai kusan dala biliyan 70. Tsohon Firayim Ministan Isra'ila Ehud Barak ya yi allawadai da abin da ya bayyana a matsayin ƙara tsananta rikicin tsakanin Isra'ila da Turkiyya da Netanyahu ke yi cikin ganganci da wauta. Barak ya ce matakin da Netanyahu ke ɗauka da ganganna na ƙara tsananta rikici da Turkiyya ba shi da tunani kuma wauta ce. A cikin wani sako da ya wallafa a ranar Laraba, Barak ya ce yana da wahala a tantance abin da ya fi muhimmanci, ko kuwa shiga zaɓe tare da jerin rikice-rikicen tsaro da za su ƙara tayar da hankalin jama'a, abin da ya ce yana nuna alamun wata manufar siyasa. Barak ya jaddada cewa Turkiyya ba Iran ba ce, kuma ba Siriya ta Bashar al-Assad ba ce. Ya ce babu wata matsala da Ankara da ba za a iya warware ta, rage tsananinta ko kuma ɗage ta na dogon lokaci ta hanyar haɗin gwiwar tuntuɓar ɓoye tsakanin Amurka da sauran ɓangarori ba. Ya ƙara da cewa Netanyahu ya fita daga hanyar kwata-kwata. Barak ya ce yayin da Netanyahu ke fuskantar abin da ya kira cikakken gazawar yakin wajen cimma manufofinsa da kuma fuskantar yiwuwar shan kaye a fagen siyasa, maimakon mayar da hankali kan tsaron Isra'ila, yana mai da hankali ne kan yadda zai tsira a siyasance, kamar ɗan caca da ya kamu da sanyin caca. Ya ƙara da cewa halayen Netanyahu na ganganci suna matuƙar tayar da hankalin ƙananan ƙawayen da abokan Isra'ila da suka rage mata a duniya da kuma yankin. Barak ya yi gargaɗin cewa gyara ɓarnar tsaro da diflomasiyya da Netanyahu ya haifar zai ɗauki dogon lokaci. Ya ce ɗaukar wasu matakai na ganganci waɗanda daga ƙarshe za su iya komawa kan Isra'ila kanta ba shi da wata ma'ana. A wani bangare kuma, shugaban 'yan adawar Isra'ila Yair Golan ya bayyana harin da Isra'ila ta kai kwanan nan Siriya a matsayin wani mataki mai tayar da hankali da hadari. Ya ce harin yana ƙara zurfafa barakar da ke tsakanin Isra'ila da ƙawayenta, musamman Amurka. Golan, wanda shine shugaban jam'iyyar Isra'ila ta Democrats, ya ce harin ya ƙara kusantar Isra'ila da shiga rikici da Turkiyya. A wani sako da ya wallafa a shafin sada zumunta, Golan ya ce an sake amfani da ƙarfin soji ne saboda wasu dalilai na siyasa, kuma Isra'ila ce ke sake biyan farashin hakan ta fuskantar tsaronta. Golan ya zargi Netanyahu da kasancewa ɗan siyasa mai tsatsauran ra'ayi kuma wanda ba abin dogaro ba ne. Yana mai cewa ba za a iya amincewa da shi wajen samar da ingantaccen tsarin zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin ba. Firaministan ƙasar Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ya yi kira da a kawo ƙarshen hararin Isra'ila a kan Gaza yayin ganawarsa da wata tawagar Hamas a Doha. Ganawar ta gudana ne bayan hararin Isra'ila da suka kashe Falastinawa tara a birnin Gaza, ciki har da wasu jami'an 'yan sanda. Al Thani ya kuma yi maraba da amincewar Hamas da taswirar hanya da za ta jagoranci aiwatar da mataki na biyu na yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Zartarewar ƙasa a wani wajen haƙar ma'adinan zinare ba bisa ƙa'ida ba ya yi ajalin aƙalla mutane 100 a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a kan iyakar ƙasar da Kamaru. Har kawo lokacin haɗa wannan rahoto ana ci gaba da gudanar da bincike bayan hatsarin da ya faru a wurin haƙar ma'adinai na Zamboye, kimanin kilomita 50 daga birnin Babowa na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a ranar Talata da rana. Hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta sun nuna wani bangare na ƙasa a babban wurin haƙar ma'adinai, inda ɗaruruwan masu haƙar ma'adinai na hannu ke aiki suna ɓallewa suna binne mutane a kan hanyarsu. Majiyoyi da dama na yankin sun ce kimanin mutum 100 sun mutu, wasu da yawa kuma sun ji rauni. Ƙasa ta zaftare gaba ɗaya ta binne mutane, kamar yadda Cedric Mbango, wani ma'aikacin haƙar ma'adinai a wurin, ya shaidawa AFP, yana mai bayyana lamarin a matsayin mummunan bala'i. Ana kyautata zaton zaftarewar ƙasa ta faru ne sakamakon ruftawar wasu ramukan ƙarƙashin ƙasa da masu haƙar ma'adinai ke aiki, inji mai gabatar da ƙara na Babowa a cikin wata sanarwa, yana mai sanar da buɗe binciken shari'a. A wannan matakin yana da wahala mu tantance adadin mutanen da suka mutu, inji Laurent Ngo Baba, jami'in da aka zaba a Babowa, ya shaidawa AFP da sanyin safiyar Laraba. Aƙalla mutane 4 daga cikin waɗanda abin ya shafa 'yan ƙasar Kamaru ne, kamar yadda jaridar Cameroon Tribune ta rawaito. An kai waɗanda suka tsira zuwa asibiti a Babowa yayin da ake ci gaba da bincike a ranar Laraba. Ana yawan samun zaftarewar ƙasa a wuraren ayyukan da ba bisa ƙa'ida ba a wasu sassan ƙasar ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Gregoire Mvongo, gwamnan yankin gabashin Kamaru, ya faɗa wa gidan rediyon CRTV na jama'a cewa suna aiki tare da abokan aikinsu na Afirka ta Tsakiya don magance abin da ya biyo bayan wannan bala'i. Rundunar sojin Isra'ila a karan farko ta amince da cewa ta kashe Hind Rajab, yarinya 'yar shekara 5 a Gaza, bayan sama da shekaru 2 tana musanta hannu a mutuwarta. Isra'ila ta kuma sanar da cewa za ta gudanar da binciken laifi kan mutuwar yarinyar. A ranar Laraba, Isra'ila ta sanar da cewa za ta fara binciken laifi na cikin gida kan kisan Hind Rajab da aka yi a ranar 29 ga watan Janairun shekarar 2024, da kuma mutuwar ma'aikatan agajin gaggawa da agajin jinƙai 15 a Gaza a watan Maris na shekarar 2025. A baya, Isra'ila ta musanta cewa dakarunta na da hannu a waɗannan mutuwar. Bayan watanni, ta ce wani binciken farko ya nuna cewa dakarunta ba su kusanci motar ba, kuma ba sa cikin nisan da za su iya harbin motar. Hind Rajab na cikin wasu 'yan uwa 7 da suke yin tafiya cikin wata mota a arewacin Gaza lokacin da sojojin Isra'ila suka buɗe musu wuta. Hind ta tsira daga harin farko kuma ta shafe sa'o'i tana waya tana neman taimako daga ma'aikatan agajin gaggawa na ƙungiyar Red Crescent ta Falastino. An kuma harbi motar asibitin da aka turo domin cetonta. An gano gawar Hind babu rai a cikin motar da harsasai suka ratsa bayan kwanaki 12 da aka daina samun tuntuɓarta. Bayan ta shafe sa'o'i tana kiran waya cikin tsananin neman taimako ga ma'aikatan Red Crescent ta Falastino. Faifan sautin kiran Hind da ma'aikatan agajin gaggawa ya haifar da kakkausar suka daga sassa daban-daban na duniya, tare da ƙara mata lamba neman a ɗauki matakin da ya dace kan mutuwarta da kuma mutuwar dubban sauran yara da aka kashe a Gaza. Fim ɗin mai suna Muryar Hind Rajab, wanda aka shirya bisa labarin wannan lamari, an zaɓe shi domin neman lambar yabo ta Oscar a shekarar 2026. A cikin wata sanarwa da rundunar sojin Isra'ila ta fitar, ta ce bayan sake duba sakamakon bincike da kuma saboda zargin samun kurakurai wajen tsara daidaita zirga-zirgar motar asibitin Red Crescent ta Falastino, an yanke shawarar fara binciken laifi kan lamarin ta hannun sashen binciken laifuka na 'yan sandan sojin Isra'ila. Shugaban rundunar

Fursunonin yaƙi 300 daga kowace ƙasa a ƙarƙashin yarjejeniyar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta taimaka wajen sasantawa. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce an kai sojojin da suka dawo daga Ukraine zuwa Belarus domin a basu kulawar da suke buƙata. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya tabbatar da sakin wasu jami'an rundunar sojin ƙasar, jami'an tsaron kan iyaka da kuma rundunar tsaron ƙasa. Gwamnatin Moscow ta gode wa haɗaɗɗiyar daular Larabawa bisa taimakawa wajen sasanta wannan sabon musayar fursunoni tsakanin ɓangarorin biyu. Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Olatunji Diso ya yi gargaɗi game da ɗorawa mutane laifuka bisa la'akari da ƙabila ko addininsu. Yana mai jaddada cewa aikata laifi ba shi da ƙabila, sannan ta'addanci ba shi da addini. Diso ya bayyana hakan ne yayin da yake gabatar da jawabin buɗe taron tsaro na shiyar arewa maso yamma a Gusau da ke jihar Zamfara a ranar Laraba, inda ya kira da a ɗauki matakan yaƙi da rashin tsaro na yankin bisa amfani da bayanan sirri, goyon bayan al'umma da kuma haɗin gwiwa tsakanin jihohi. Ya buƙaci masu ruwa da tsaki da su mayar da hankali wajen ganowa, tantancewa da kuma gurfanar da ƙungiyoyin masu aikata laifi, masu ɗaukar nauyinsu, masu samar musu da makamai, masu basu bayanan sirri da sauran masu taimaka musu ba tare da la'akari da asalinsu ko wata alaƙarsu ba. Taron wanda gwamnatin jihar Zamfara ta shirya ya haɗa gwamnoni, sarakunan gargajiya, shugabannin hukumomin tsaro, ƙwararru, wakilan ƙungiyoyin fararen hula da sauran manyan masu ruwa da tsaki daga yankin domin tattauna matsalolin 'yan bindiga, garkuwa da mutane, yaɗuwar makamai, rikice-rikicen al'umma, rikicin manoma da makiyaya da sauran barazanar tsaro da yankin ke fuskanta. A jawabinsa, Isu ya ji cewa babu wata hukumar tsaro ta gwamnati ko wata hukuma da za a iya tabbatar da tsaron arewa maso yamma ita kaɗai. Yana mai kira da a ƙara ƙarfafa musayar bayanan sirri, haɗin gwiwa tsakanin jihohi, gudanar da ayyukan tsaro tare da tsaron iyaka, haɗa kai da al'ummomi da kuma samar da ingantattun hanyar bayar da gargaɗi da wuri. Ya kuma jaddada muhimmiyar rawar da sarakunan gargajiya da al'ummomin yankunan ke takawa wajen samar da sahihan bayanan sirri da kuma taimakawa wajen hana aikata laifuka. Diso ya sake tabbatar da aniyar rundunar 'yan sandan Najeriya na cigaba da gudanar da aikin 'yan sanda bisa bayanan sirri, ayyukan tsaro da fasaha ke jagoranta, gaggawar kai ɗauki, haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro da kuma haɗin kai da al'umma. Bashin gwamnatin Amurka ya haura dala tiriliyan 40 a karon farko, kamar yadda bayanan ma'aikatar baitulmalin ƙasar suka nuna, lamarin da ya ƙara tayar da damuwa game da makomar tattalin arzikin ƙasar da harkokin kuɗin gwamnati. Adadin bashin jama'a ya kai dala tiriliyan 40 da biliyan 47, wanda ya ninka fiye da sau biyu adadin bashin da ƙasar ke da shi ƙasa da shekaru 10 da suka gabata. Bashin Amurkan dai ya ƙaru sosai a lokacin annobar cutar korona, yayin da ake ci gaba da samun rashin daidaito tsakanin kuɗaɗe da gwamnati ke kashewa da kuɗaɗen shigar da take samu, tare da ƙarin kuɗin ruwa ke ci gaba da ƙara matsin lamba kan harkokin kuɗin gwamnatin tarayya.

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.